siguro minsan e maya si tayo si din e maya si tayo si din ko di ba sa kita pa tanchi pa kayo.